0: benye ojiri kenya ame hem na hiyan gbetole kige mea ma jijina wo ego mani be atema be kpolo nene babi vimo togbedo aba dare do ki ogbo ahin wo akpa oji eto asiko kweke ma uchonu wa sona nene babi yao eni be ekbe benu ma unye ke miya gbo alo nye miya gbo ni miya nono le tepe ya ele no go vobo vome ba miya nono ado chan miya no tapla chie mi manye miya basi koko le kiki amu mi manye miya basi koko miya ba gbo wa mi uzane yaka mi zane miya ba gbo yaka akpo ayifie aba ifie tapla chie miyawoye ma uchodo achone kikia ta nyonudule lebe nebe asiko kwekele si nyonudule jagbagba abe ya debubuye mbe nchila nchi nchila wamenye enike ya tono kaka kaya kaya kao eke meletepele kawa ebe kpo ofutu afidea ya jagbagba abe ya de nabinye kristo to nyonu nyitwa odu nyano maza nimi dwa mwede kukukwa, mi dwona azanyweni. E nye pli wade asiko kwe kene le no nye siyade. Alomi kwe sebena, ele nye si kukuvowa. Ele nye si. Demi do jesia. Demi dana kwa kwa mwenye wanyibe chidwa. Mime jiamokpo. Nya teba kukula mwaba dare mwenye lukukwa. Mime jiamokpo, mwenye kwenye no vime vyo. Mwenye kwenye jadame vyo. Nya ko myango ku moto nya ichwe byo kopo ave ko viole te buma ba dale byo ko gba acho yin ko ne a gande biba kaka wati do da sike ele bubu ogusela pompo na mi to de nti ego nyi be na ma ko mwani re ka ma ba nyo po ta ogusela gbodo atuti na mi abi nya ga yide apa bubu aji apa na mi de nya poto dodo ta
1: Mia Grobena Miano Egblon Nukeni Nyonu Nukeni Vino al Nyonu Kene Jivi Kedwame Miano Gblon ne neve no avai. Eye Nyanya magba yeji kakao voa ekeye magba gbon tepe yin ko. Mia nyonu ma kpo nyonu ba asi hoho be tepe ye be nyaye magblon le tepe ya. Eye ne miyo mini nyonu mle sodo kwe sodo nyonu be tepe wan ne nyibe mini nyonu ade e doda si ke le miyansyo e doda si ke le nyigwa kudo o ne msodo kwe sodo nyonu be tepe re nye kudo ware doda si ke le nyigwa kudo si o deye ma udo minu a nyigmanji be miyava jivi ne miyaso dare miyano kpo alo doda si bu le nyigwa kudo o si a no vino no tole kristo me ma udo nyonu oda nyigbanji eye o doda si vo va anyigbanji eye doda si keye e pom meno nyigba kudo o kristo to le gapopo ya me nyi doda si ko ne nyibe nyo chomi va ye mi ji mi ya ji mi la kpo waji eye le mi me pomi o me an bo ma gbon po be na amerikam jinore de ye nsu de la va kpo elabe nu ojojine chala de laso dare mi via milano juke ngoko de viova toran sueme ne ne ben soa o chan e bubu la no nchi o la do bubu ne ben soa nchi ye ne ben soa chan e chana do bubu nchi o me vivi ya dota si ke ne le nyonu asi le po meme an enyi be e chala pedo nu soa nchi yo o la pla de viole po meme e la pedo nu soa nchi o la pla de viole po meme Nyon wanyi, emuade, pede, kena se un, ye jiye, po me adola no. E gomime na, nyon wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw futowa mbaba apu pome apu anyo alo mbaba so dolele alo asonde va pome alo aso chaka chaka va do pome amo nyonu wa joja si ko hoa na ni mini kristo to aini nyonu ura dona gbera do pome ata ola blena ndo pome ata ola sana vo do pome ata e vo sa sa munyibe awu lan so kore awu la uwe kristo kudo e wanya tabo e wanya mapa vemi.

mami wadie. Mende mano ne mbabwa nyuma dawasyo. Ake waya, pimi sonyame. Mende makumba, nambesha usamu.